Ngunit itaroon na hamutog ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide kuya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Imong itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaon konaba visualizasaon.

Malo kron na yung sira, kamutok palihohaw na imar, pahaw niya belo ni Trinchi, yung programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nuluresing walo to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kway miut. Yung di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung pavimento hatene no matenek niya. Tiyak malo kron na yung sira, molok kita huwitin niya programa, tirmay, ita baro na lay, wujika furakida o titulo Hari Damai.

Ngunit itaroon na hamutog ola, no reza ti aona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.